Bağlay hong mani hong mong barana kubu hong mai no hong mai. Bağlay wa mani wa mo barana kubu wa nai no wa nai. Ta ko khaba sa kubu to ngin da chini na ko sa wa na sa kure. Chini wa na ma kure poya ni bu ma cha to. Nya. Thank you.

sugeno sugui rimano rimano subacu brok nilang mawo nang sukmani misinga suba suba kaisya sakni simi nane kaham khlaimanya buni kaham borokungo is subamu kuri hinki bujma kuri hinjago omuni sulle subamu belanya kotor khorjate khorakcha hamcha thani baichang thinang nilang ma kuching thani suba su ni bising tinya Hamzakma Kairukma One Sukma Bishing Tui Fayo Subasu. Subasuman ke Bususi Tongto. Subanaibo Rimano Hunui Sakno Unzago Komkom. Lukubai Ruzago Borom. Tabuk Nikoklop Nimu Bukukti. Bukukti Nankorokok Kaham Hamia. O Bukubaino Srai Marok. O Bukubaino Bolemungrok. Bukti Nankorokok Tatal Sawi Kuimung. Kubui Sawi Pota Jimung. Nongkhor bayo kaise bukhuk tui no. O bukhuk tui nongkhor mani. Ko khamyarok borokno jolima ruwa. Ko kaham rokhe hamzok mung ruwa. Bukhuk tui nongkhor okok. Bulai tok lai soba nang lai ma. Bebak nasel mung kok chip sama bai. Kok bai kok thancha ni mari kri aro. O khuk bai no sejawa. O khuk bai no ham bai baruwa. Hamyabo peplawa kahambo peplawa. Chini buku kasetinya. Kuk sitarabai kha monago. Kuk gribai bai kha kusanga. Borok ni kuk tui nongkhormani. O mung ni bo. Kisha ni ya no. Kaham hamya bai dalok zak chini o buku. Tabu ni koklok ni mung. Hik giri nukung. Sai hik kathalai mung. Nukung ni khaksang mung. Busha busha rakna tui no. Mua bupa ni khatong mung. Kia. Hik hinjak nai nukung ni kamai thangkai. Busha ni khawa faya monak mung. Kha kosom ya hapung sapung hikri nukhungo amang simang bial ni jarawa. Sajla sajuk ni birman sabase subanai sabase naikol nai borok ni hamkrayo. Tonglaya kharuk susu amo hanibo gano manya amo hanibo khorang kipilya. Borok ni tektono les saibo hamya. Hik sai kharuk ni kopsap laimung tinang ni naharmung. Hikri yo kamay thango oimang. Sabun ni langmawa, sabun ni nukhunga, obahe ingnatong, segangba.